Tamu sana mashibese ano na nyimbo ikavi iyo bondia maralatini mamimo kubuda kunamu embi ndi João Feliciano. Zino pano si shano mapindi makumi mawiri na mano mwendio 5 horas i 27 minuto shidaire pano to ona zviziviso. Ndopinza mutamwe Good Boy, nyimbo i na iyo mwananga.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
2: Zingia ngia nuziropa kurea kuti aona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
3: Hingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
6: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

Aiva iyo ikabuda kuna mapinge nyimbo I Unidade Nacionali avikubatana nshindu chikulu maningi chingaite apa kuti tiwake. Tingati uyu alikuya na nzero ya kuwaka uyu achuya na nzero ya kufuza apana cha tingabatsire mu upenyu. Ndiso lekani apa ndipinze ine kuna kingile iyo achandipelekeza mashibesiano na nyimbo iyi. Inavyo nyika ino wakwa na mwene wayo. Vipa mwe pana wakwa na mwene chiro. Kana zazu davi iso mulendo ndi anaulaya nyoka. Kazi nchikashi avi hasuna kudeka kwemera kuti mulendo ndi chandisirira tserera. Mulendo ndi achandula ya nyoka inanga ilikufa kwako. Zino nguwa zisere mapindi makumanai na masere. Woitora shikwarenta woito minuti. Pando uno uyo pado pado ndoda kuzausia mna nyawe yango amalangire kuya mushimanyika.

0: Urukuite mkuzinyemo.
1: Mashora mku maidu. Ndaida kuzia basi chemba kanda muri umu. Urukunu hili na shwaka naka.
0: Andiku vundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
1: Ha? Jiropozo?
2: Kuhonde. Mabikiri nushikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chineta ngesi kutumukazo wangu unupamini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukurigia zhino utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaita zvisha misono zhukurigia zhino nyanya kuoneka.
2: Auziri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandino farira kudaidza kuti. Chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya. Kudai ya. Zvikurike izvi. Inini ndinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinotongo.
1: Pakudarika bini ngurumutira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu ye muri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Matimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rakawanda.
4: Maisabo, mashviga.
5: Itanto amu.
4: Mashviga. Mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzhararira. Aiunguti nguva yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemuzhararira. Saka mamburi anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemamburi anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute nonirira ngezve.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga uye nokuvhikira muzhararira?
1: Honde mukorore wangu, mambure anovhikira nhunga, ano mabo, angaso.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zulu andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chinja kaitika.
1: Ah, Mateo, Zulu cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemamburi anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anovhikira nhunga. Mukorerese uye tivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute no

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mujararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mujararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini nukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mujararira. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziri kuita penge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia no shiropa shihuku. Zvaka chipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia no zviropa kureya kuti aona no zvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika murio we shingengi eno zviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita penge kunaka. Makuru kuto. Unodika na kundi koka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Irye chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hano mabo, hino todini? Totsvetera kunza?
1: Haiwa mukorore, unza tsingano ngekukasika, nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga, uye nokuvhikira muzhararira?
1: Honde mukorore wangu, mambure anovhikira nhunga, ano mabo, angasonwa ngetsingano nousaru.
0: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo, segredo ngeyekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa anodzingira nhunga kuti dzitambire kure, uye nuchinya ukama chedu chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure ano mabowo kana maburi. Sonai mabowo, madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.
2: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute non

unosikashti ku Raul ngatisia muembi wemukati mwe province ya Manika. Goma mwari. Sasa sora shino 37 minutu shimbona ngumuna makumata tempo sesona mnomwe.

0: Alhamdulillah. Ngakudzwe ala. Tirikupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwaala na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Ala unoti kuAlquran. Unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute mukati mezu ware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anovikira nhunga. Kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutsveta uye zvinopinza mungozi mutanha weunoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amen.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye tivikirei mosharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nomirira ngezvo.

0: Antonio, indai yei tisikaoni mambure akuwanovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuturika.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzhararira. Aiunguti nguva yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemuzhararira. Saka mamburi anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini nukama wangu chawata mukati mwemamburi anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anovhikira nhunga mukorerese uye tivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Gute nonderera.

0: Sara!
1: Sara, shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita pinge kudura.
0: Aubiki ngei murio wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye, ziri nyore kuzona.
1: Zingia ngia nuziropa, kurea kutiaona nuzifarira.
0: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi viskaiti ngekunaka uye, zichipo otongo. Ndino kufundisa mabikiru yashu.
1: Zvakanaka Sara, ndicha zviedza.
0: Nditembe shamwari angu, aona acha ufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukuto. Unodika na kundi koka kakawanda, kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru, kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba.

Mvumba mwe makumi maviri omiseswa nomiseswa na kuita maviri ndiona 20 yomora zi 22 zviminutu zvimukati munyika ya Musambiki. Siri kungoma ya Alimanyike ndakuti ndivyenu viziviso ndakutanga kuchiziviso chorufu.